0: Zona, zona, ta sa kokoro ku dimbui zaro na sikio mu be sun tumine kono fon no tan di dare wonu. E la ne.
1: Allora.
0: A sana fon bari.
1: Ta kala ka so fede.
0: A ta sa tone na na wino. E ko pia po infact ta panare xa nyora e chira mbare ka ve mu spet kuma ne pa mai re.
1: Shap.
0: Dare wonu.